0: Iyan sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan na ako nagima kopya na kitang ka, minay kitig kabun engine lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na kong
0: merite? Irinay kopya, o saan ang naka ngayon tawan na bayan na kyo?
1: O, irinogi, o saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy?
0: O tapat kopya, iyan sila.
1: Uy.
0: Harap po gawatan ko, pya ko rugyat. Mingilah di kong yung yung tawan hindi. Da, ano ka tila?
1: Is, no, makasusa ilta na po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kaila ko na da. Malas ako na mangin tong engine na.
1: Malas. Oh, malas na po. Magkinang ano po radio. Kaning awe, Pem. Harap po nagyari.
0: Taik ya.
1: Iya, harap po nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaning awe, FM.
0: Pama.
2: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Kabisa na sabihin, benetiman ko pulang mo sa ti taruputan ko ngayon tawan, manta ka tadaw habaynag ya. Ka-anam, tulan ka-anam, taong 2002 na pa naman am. Pinalabos manta di ti dakopisan na mangingintong taon Malaysia, manta kiti dapat watas punong kainan sakit. Matagiti dua tas at kaining aw ka saban bay na ay sarasam sa sarapan meninggarod miyang paitangos isa duwan na kainan panangkatatuang rumasam isa duwan na kainan. Linasubas sa kawas tulun habadam talo darja Celsius, linasubas asirba duwan na badam talo darja Celsius. Anabawan ka saban bay na ay sarasam sa sarapan rumasam isa duwan na kainan. Panangkatatuang meninggarod miyang paitangos isa duwan na kainan. Linasubas sa kawas, tulong na ba na mapat darja Celsius. Linasubas asiriba, doon na ba na mapat darja Celsius. Matagiti doon atas sa tenam kasuaban bay na ay sarasam sa sarapan ng negita tuwang maninggarod niya paitangus isa doon na kainan. Linasubas sa kawas, tulong na ba na mapat darja Celsius. Linasubas asiriba, doon na ba na talo darja Celsius. At tamunan kasuaban bay na ay sarasam. Sa sarapan, meninggarod may paitangos isa duwa na kainan, panangkatatuang rumasami sa duwa na kainan. Linasubas sa kawas, talo na padam do darja Celsius. Linasubas sa siriba, duwa na padam talo darja Celsius. Kanapya, ruputan ko ngayong ayat tawan, mantakatada o bayan at abinay. Tapi handat ditit ka-anam, tulan ka-anam, taon 2002 na padamanam. Pinalabos manta ditit akopisan, mangingintong taon Malaysia. Mantag iti dapat watas panong kayo ng sakit alansan na kanod kapailan na nagikapasarahan ang ponsi ka uto kakalkod at makinango dahay iti da radio Keningaw FM may aditi frequency siyam na habudang mapatitik 2 MHz.

Doon lang mo sa mga lesa ginawa. Dabi na, sining madali Step Joe. Kapiruba kawago. Sultan kagusin yung madali Leonard Santia Blues Kosorodika.

0: ngarap ya dua sining misu sot sining mata di step jauh kopi rubak kawagu sultan kagu sining sinusut kagu sining mata di Leonard Sentia blues kosoro dika gawitatan menit jam kosiam doh na pedam turu minit ke saban itu ada kaitan takau san pagu ya bisa nana saban kuma adik yo dika papa si kesaban dai nak tepi naik ya bisa wisa lagi bilas ya mata. Ang ikaw pangin lagup tapi naik, ang ikaw pangin mumbug, ang ikaw pangang barusan ipan kaya. Ang ikaw suangid liwang pangakan ng kananung nu, at manansaka ka sa benbene kaya. Naman akong magansako at mundak kaya. Mananak ko mundak tayo ka. Mananak nanak ko at ang kasaw-kasaw kaya. At tayo ka mga guring-guring ko na, patakan na kaya. Tay ka mga guring dami, tay ka nun, napat akan na kayo kasaban bena, alansan magawita kagrisan tinan kasaban bena, kaya paparlan ka radya, managwang kapasiyan. Kumari ko dito ito mo, kasaban bena, kapisinangan dat paparlan ka radya ito mo. Amin na ngay, ano gyardi? Amin na ngay, papadagang-dagang dat dagangan kasaban bena, magisoy at dagangan ito mo, ito binay, kaya... Haram may papadagang darapawan, haram may papadagang datang sada-sada, kaya. Haram may papadagang dagang datang wagas, kaya. Kakamot-kakamot na dapur. Baik ako susukupan na dapur, tabi na eh. Hagumot aman dia la padaganga, kaya. Pahingkura pa, tabi na eh. Nung dapat adagangan na kayo. Panaw na da, tayo ka... Kabalih na da. Yan pa eh, ginaw di panyukab, pamusaran di panyukab, ginaw di tasanang... Ngingis di amis. Sigara pa padagang ko. Tapi na yung nga. Amisan na ngingis di kayo. Kaya akan ka pauradus kaya. Uhotan na yigya. Pira kaya katangit di. Di ugaw ka. Naging isya malo. Kasi ya kaya. Masisi dat. Ano gyara di. Masisi dat. Amis ngingis da kayo. Papadagang ko nga. Miyampay ginawa di payungkab. Amnigi pamusaran di payungkab. Iapangkal pang alida sa tinan. Alida sa pamusarahan. Miyampay na kita dagangan di ngulod ang burusi ya. Bada ti jam kasiyam tulong na bad minute kasaban
1: Kalingaw FM sining-sining kusun tango lumis kasalimbahan baros dusu kakal maginungaw siyam na hapada mapat titik turu meka.
2: Jauh meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Studio Melikas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demokrasi pembuatan kraftangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
3: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Aman ko pulumos na tigatang nagataman takata daw bayna ka anam tulan ka anam taon doon na ribuduhan na panamanan pinalabos sa matatitid ka tinanan pamarunan gata sabah teka LIJS. Matak diti pulo teka susugata kigatang da siya maringgit anam na panamapatusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kigatang da 5 ringgit 200 sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kigatang da 4 ringgit 200 sa kilogram. Gata kantalan grade kaysa, kikitang da 4 ringgit, turun na padam 8 sa kilogram. Kantalan grade ka 2, kikitang da 3 ringgit, siam na padam 9 sa kilogram. Gata sikarap, kikitang da 1 ringgit, habadam 5 sa kilogram. At sugutong ako, matak ditipulo tayo ka susugata, kikitang da siam ringgit, 6 na padam 4 sa kilogram. Kapingan grade kaysa, kikitang da 5 ringgit 200 sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kikitang da 4 ringgit 200 sa kilogram. Kantalan grade ka 1, kikitang da 4 ringgit turun na padam 8 sa kilogram. Kantalan grade ka 2, kikitang da 3 ringgit siam na padam 9 sa kilogram. Gata sikarap, kikitang da 1 ringgit na padam 5 sa kilogram. Kana kapia katang nagata mantak kata daw baina 6 tulan ka 6 tahun 2026 nalabus mantah di titik kopisan menging katinanan pemoronan kata Sabah taika LIJS alansan akan ut kapelaan amnei kapasarahan lalabi payala di mamumutung dot gata. Ano sining matadi ni Klaus Udag malahing kaupusan. Sutang busining matadi Rizon Azmi ay umandak nagi sining matadi Rhino Kulinag ay kaupusan ko. Kining FM ko ay aramay ba.

Kana pia talo sining misusot kya sining mata da reno kulinog ay kapusan ko Rizwan Azmi ay amandak am nagini klas udag mulahing kapusan. Apa nanti jam ko siyam apa to pada mau 8 minit ke saban itid kay nan takaw kya. Asiwa siya ton to pada papalamos ti pasan kya naramit ko madaditi da WhatsApp ken FM. Maya number ay sa isa siyam, 58 siyam, 88 kya. Kapisanan ko sabi ni JJ rin, kapisanan nagi, yaku i CJ, mantad kampung nuntunan, napin-napin. Bayan ko, bayan to ko, panyampay makin mantap kasi. Pun sigaw, terima, manahakapilan ko mamagkinaw kina FM, id kasiwatan diti, mamasan ako, katabian tadaw kaning kamatan. At taon na ribo, duwan na padaman na, pun sigaw, di JJ rin, may dad, alidas, ay, som, ko nakasari kasi. Kaya FM kasa rin marangaran kasi. Pwede ko madika si Jay. Amarang kagutipasan na ramit ko matadi Elvia sa Mayparan. Hello, kabisan ang kasaban at tadaw ko na madijay rin kasi kabisan ang nagi. Kabisan ang napapalan karja, may payda at ang kambalutan, jor teknik kini FM ay basyok niya. Na kopi-kopi ka na DJ ka. O na kopi-kopi ko na kaswab kaya. Hello. Isa na DJ kina FM Matkambulutan. Kina FM Manukabar. Kasari Miss Gingis sa Pampus. Tadaw ba yun na? Punsikaw di pinapatad at pasan. Matadat insanan may kinangaw kina FM Manigita daw. Idsiaran ba sa Malayo, Dusun, Murut, Matad di Arni. Silaf Angon, Elisa Elsikel, Elin Kumabong, akan narumbay Peter Rosna Angon. Am nagi matad egi samzet kasiya. Salam piang bulutan na pangkakal terima kasiya. Piang kukurat kawayan ni nade kayo. Idda na pad bay na tinga ko hoy asa nang tumadatawan kasiya. Isa nang napampalan karadya kakal Miss Ngingis, God bless kasiya. Pwede sikaw. Kumadi Elvia sa Mayparan kaya. Aman kan salam Malaysia Madani kumadika di jijiran. Assalamualaikum kapisanan karaja ikonti yang mantado kutid kampung baginda kaningaw kasari mangadud makinangaw hiti da radio toko watas kininga FM DJJ tim no pialan dunia dohon na punga Brazil kini kasi ya. Aman kan dijijirin pasukan pilihan EPL di kanung doho Chelsea kio kasi ya. To kay di aman kan. Apa yang orang mga kumari ko di pinapatad pasan pun sikaw au ginak ya kumari ko di tasan ang patad pasan kadali hoy number ay sa isa siyam 58 siyam 68 kina FM kuhay aramay ba makin ako tapos sining sining matadi miasin MD man tondo taswa usot ang ako sining matadi Francis Batungan Jikulo Ambon Jusin Amboyungos Nusin Batungan Saprin Nasiman Itray Tandat Sakag Gana Kuchaw Kena FM Kuhay Aramay Pa

0: Kenal FM.
1: Ah, ragot pasan kya naramit ko matadete do WhatsApp ken FM nga pangkurapang man kung palambos at ikapailaan kya akapailaan karat diti ta campaign manalo daraha kya katamis sa tinandakarangog ita na pa obas at may panalo daraham indam orang aw iti campaign manalo daraha kanga katamis sa tinan kya jadwal campaign menelod daraha kya tadaw baina ka 6 tulan ka 6 2000 duona pada manam kapian data tadaw ka 6 ka timpun da jam ka 8 telu na 4 minit ka saban gisamher kata jam ka pada 2 telu na 4 minit da talib tanga daw kay na pangiti lobby utama walay pengobatan kaningaw jam ka 8 telu na 4 minit ka saban jagi samar kita jam ka pada 2 telu na 4 minit talib tanga daw kay na pangay ti lobby utama walay pengobatan kaningaw am tadaw bayna nagikya 6 tulan ka 6 2000 2 na pada manam katimpon da jam ka 2 sa sadapan gisamar kita jam ka 4 tatuwang kya jam ka 2 sa sadapan gisamar kita jam ka 4 tatuwang kay na pangay ti Bataras Hypermarket Bandar Baru kaningaw kya kaya na napangahiti Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw. At tadaw swab katuro tulan ka 6 taon 2000 doon na pada manam kapianda tatadaw katuro kya katimpon na jam ka 8 talo na 4 minit kasaban gisamar kata jam ka padam 2 talo na 4 minit talib tanga daw kaya na napangahiti Pasar Umum Kaningaw kya jam ka 8 talo na 4 minit kasaban gisamar kata jam ka padam 2 jam ka padam 2 talo na 4 minit talib tanga daw kaya na pang Pasar Umum Kaningaw. Ang tadaw swab ng ikya, katuro tulan ka nam, 2000, 2 na pa naman nam, jam ka siyam ka swaban, gisamar kata jam ka pa nam, 2 talo na pa minit talib tanga daw. Dewan keke di St. Maria Goriti Gaulan. Jam ka siyam ka swaban, gisamar kata jam ka pa nam, 2 talo na pa minit talib tanga daw, kaya na pang Dewan keke di St. Maria Goriti Gaulan. Kumadi gede tara timpo tay ka narikat at timpo dat manalo daraha kada lihoy tada bayna am nagi tada usab at i miyagali na baras kutino kya ang bayna ti jam ko hapad na minit kasaban maginawa to pa sininga mapamanta ko sa limbo ilat pasan-pasan na tenok ya sining man tadi sa min masan kasaraw ko pa ng kudaha kasaraw na padika ka sa min masan kasaraw na padika am nagi iwawa kopusan kini FM ko hoy aramay ba

Mata ko ako pala mo sa tipasan na ramit ko manta dito do WhatsApp kin FM kya. Manta di kuyok men kampung papartambunan. Hi, kabisa na ako sa punta daw ko nam kung madi ADJ may kinawa kina FM malansa na sa ng kabar to ko tadaw bay na kung matulon-tulon po ng hitid tamunan lalagotan da ko yud marabuat tuharan na kanta tumimpun mananam-nanam da paray ontok timpu ditigil kasi ba ire na DJ Ponsikaw Ponsikaw na yung madi ka koyok men pasan sumusot kabisa na nga sa ban DJ Populambos sa lalagotan may balatagid konti kina FM kuhay aramay bo. Dennis, tokudo-kudo sa raya pisok-pisok kapisan ng kasaban kumatayin sa nang tamalot magkikinaw kina FM lalagatan takong managuang karadya managid tadaw kiyo kasi mandong-mandong kakahit ito daw bayan natin ire-ire na DJ Ponsikaw Ponsikaw na ikumadi ka tokudo-kudo kaya ba masanang nat magkinaw ito pagkusin ng Feben William langad ko ang virus bili nani sotrang agusin ng matadi Rino Rodney Fabianus Mia mi langad langad to.

Pakinangaw ko si Limbahan Moros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: Radio Malaysia Keningau FM, Keselimbahan Boros Dusun.
1: Siasatan ko hawa pala mo sa ti kapailan kaya karet iti pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026 2027 SMK K keningau 2 ya. Walu tulan ke 6 tahun 2026 kaya kapian data tanda ko 6 papahara yala diti pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026 2027. Okay, na pa nga iti Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Katimpun na jam ko walo ko saban gisa mar kita jam ko isa tulong na 5 minit da talib tangadaw kya. Masigara da tarumikat ka kya may panaftar iti tanganak tingkatan 6 kya. Masidat awitan da kayo. Salinan surat tawaran kya. Salinan kautusan SPM. Salinan kad kain tutunan am nagisijil lahir kya. Salinan kad pangalan kadua malahing taika mananamong am nagidua kaping dat gambar it kitukuran na pasuput am kumadat it harapagotan kya. Mila ko na turmamot na numbur ay sa isa siyam walo turu isa walo ay sa telu siyam kana to kapilaan kya pagilangan ko karet iti pendaftaran tingkatan 6 sesi 2026 2027. Mungkin ako tapagos din wagi min sirad kaning ako kalangadan Erna Oti Mukales siya unang kupusan am nagi sa Minjay Masan langad ko kina FM ko hay aramay ba.

0: Kinangaw ko si Lembahan Moros Duson. Kinangaw FM.
1: Arkago ti pagilangan ko kusaban ba na karet iti Carnival Spot Praskola. Magal ko bulan dyan ng amnagi futsal MSS Zone apin-apin. Kaya kahari iti Carnival Sukan tayo ka Spot Praskola diti. Untuk dat habanam-anam tulan ka nam dona ribu dua na padamanam ka pihanda tatadaw ka dua. Tempo na jam ko alo ko saban gisa margata jam ko talo sa sadapan. Kaya kaya na pa nga Kiningaw Futsal Arena. Arigat ko na ti Binay inakampay kaya. Carnival Sukan na teka spot praskola bola jaring amnigi futsal MSS Zone apin-apin. Habanam-anam tulan ka nam dona ribu dua na padamanam ka pihanda tatadaw ka dua kaya. Katimpo na jam ko alo ko saban gisa margata jam ko talo sa sadapan. Kaya na pa nga hitid Kiningaw Futsal Arena. At yung lamas kago, karat iti Majlis Tadaw Anugerah Cemerlang SMK Gunsanad 2,202 kaya. 2,205 netan sikul kaya. Kapanaw dat hapadam lima tulan ka nam 2,206 tadaw ko isa kaya. Timpo jam ko turu kasaban gisa markete jam ko padam 2:34 minit da talib tangadaw kay na panga Dewan SJKC Yukyin. Sugto kago Majlis Hari Anugerah Cemerlangan SMK Gunsana 2,205. Panaw da ta padam 5 tulan ka 6 2,206 ka pihanda ta tadaw kay sa ya. Timpo na jam ko turu kasaban gisa markete jam ko padam 2:34 minit da talib tangadaw. Okay na pa nga si Dewan SJKC Yukyin. Madigodit nakampay kya. At ako yung lihway dat rumikat na tumay panakodong ababayan iti. Matauri na iti pagilangan kya kadat iti Majlis Pahimaganan Klas Al-Quran. Breli am nagi tadaw rama mesra biampai okay yo penglihatan watas Kiningaw. Panau da tapa da mapat tulan ke enam dua ribu dua na pada menam jam kawal kosaben gisa marketa jam katulus sedapan kain na pang masjid at takwa Kiningaw ya. Berkat kau nada may panakadong tapi nai di ti Majlis Pahimaganan Klas Al-Quran Breli. Nagi tadaw ramah mesrap yang pai okay yung penglihatan watas Kiningaw. Bermapat tulan ka 6 2,206 jam kawal ko saban gisa marit jam kawal telus sa depan kaya na pangamacid at takwa Kiningaw. Tumulamus magin ako sining sa Binay. Sining panikano di Arini Majanon. Harati pasan ni Arini Majanon. Tapi sinangan di ADJ hiti ako po inrang ako kaya FM matan di palikaswab kasi ya. DJ Magia Punia ti pasar malam Kiningaw manta DJ Misius Manggata. Perongon ko di ama hilod kampung tatal supaya lebih pad semangat mga kantubat dia daw tikit tadaw. Pusiko DJ ka, pusiko ni kumadika Arni Majanon. Kini FM ko kay Armay ba?

0: pisanan kasaban kapi saluto ko kago hitid ababayan kanaw mimpanaw idongo bayna diti hiti akuid kampung Rompon Tambunan nyampay sungulon tambalot asanang dat mitutunta ko pa disyente
1: no pang hai Johannes Kindan mantan siti kampung Rompon Tambunan
0: alalad ka nagpengian hiti
1: early duma mati aman lebih kurang 60 tahun no matur di
0: enam tahun na pengian hitik ya orang-orang aku kailangan memain na tuunian taika mengudin tuunian di dan gulo-gulo noot kailan nung mga dito unian dito man tadi gulo pa?
1: Bumuksari at ilan kong diaman iti na nasampatan ibong kao nga wi may turali ka di malingling nga hingga na di kay turali bahay na mo it nugay kaya niri singkatagong di tangkungan ka di tangkungan ka na kay bari it magalang tagong
0: man tadi taon mo kapag kailang mga dito unian?
1: Lebih kurang lelih dakan teri umur-umur kuna pang belasan tahun lagi.
0: Belasan tahun lagi. Isayat mina menduduk dia mau ditunian di mantan di gulu pak.
1: Iri nenek melengku sendiri iri tapaku tabangan ku kawagu mina duduk aku dari saru tiga kerang mau dia lemingunya sanang diri itu nuri itu miru.
0: Kailakay maman sa'yo dat tuunian?
1: Kailay dati mulok-mulok po, animot po kagod na rin nga. O na di bena, di nuri gagaran na tunturo di manadidid. Kwa di sa dila, sa patan.
0: Ibong kao kagi nga, kailan ka nagikis?
1: Ilan nga, very maman sa'yo.
0: Ami itangkungan nga, iki?
1: Itangkungan. Nga, magamagat pa itangkungan to sembarang, dasuditan na po it. Paring nga jadi nerdo.
0: Makita ko datagongan kita ti bayan at ti tupinay harot isa at sumpaton. Ikasandir yat minaman sa iti.
1: Uwi di malod. Na ikaw di yung masila kaningaw ti diaman. Ale karaptangan sila temu ground diri di. Sila na binalian kun. Elan nak pwede gulo pangahon na di. Kakuod man na di bayna muling ang gaya.
0: Harat ang anak nung kailan mangunid sampatan?
1: Ay, hingga na, ama, hingga na kailan.
0: Ako pa naturunan, gaya? Mamila matod, makinangod, pipira at sinding tayo ka tunian na sampatan? May gaya ang malay?
1: Malay ko na.
0: Iti na pati nga, maunian na pati nga, idan, dan gulo-gulo tayo ka, ipain kukura.
1: Mimang nang gulo-gulo dito.
0: Ipangangambit ka, ipangangambit.
1: Tunian ang pangangambit dito. Mimang nang gulo-gulo dito.
0: Babay na gaya.

inan Rosetina andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahura tu aswang pahuyuman taka ra kono kinavalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga ang alap ra sumambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akala pra kinavalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan. Di aswang nga o mawalin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa intalang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut bangguna tip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alansanau kono akau mingkoto.

0: randalam na kayahan ang hilita ka asusungkor ang hibita ka singkatan no ulunta ka.
1: Pahakakara muslimin am muslimat reno tu nakasakuna timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono
2: Allah

Kesihatan ginyo kansay ang buakanon. Ginyo ginyo akanon ano pasaw? Kalo natatakan na jamol pat ang sakon, duin, narakan ang tipulo kalingan takaw. Oro kansayan, akanon na tanarapogon ng katulo riban sila kanom, pampakarari takaw rakan ay matang takaw, mangarula kansayan do akanon malungan tojo. Dion tojo, kaposon do akanon pogon ng oro at yak.

Kinahatan ginyo kansayan ko akanon. Ngayon ginyo akanon ano pasaw? Kalo natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, narakan ng tipulo kalindang takaw. Oro kansayan, akanon na tanara po gunong katulo riban sila kanom, mampakarari takaw rakan ng matang takaw, mangarula kansayan do akanon malungan tojo. Diyon tojo, tapos ano akanon po gunong oro at yakpana kawatan nino.

0: Anso! Oh, Anso!
1: Oy, lingkong kuwe no, kula lingkong.
0: Yo, tantanaw mo.
1: Onsoy.
0: Kenapa ito kalau nakapaguma? Yo, Anso. Loh. Rorongo ku mokondo mini wago into kadai mayang. Pait palian salarong ambiat.
1: Oho. Ala, tapi hinong alingkong, sino pa valin ko tuwai? Analiro ra sakot raun hiya turo nga rapa huntu.
0: Hey, oko tiyon so, tatango ay kurojo mutu. Ibok no, may to akan galing. Belanjain ko ko.
1: Uy, belanjain lagi?
0: Yo.
1: Ah, ay tilo no ko asal ora eh. Wah, mako-mako lah.
0: Ba. Oko tiyon so, amun makin belanja, malibok kali ya. Hey, ba, ibok no, giyok kadita no.
1: Yo, kamu. Lingkung.
0: Yo.
1: Aka suku to penapo, anapo penapo rondo, habis belanjain mo kan. Akanan ku ramai.
0: Ba, kondo ke pakanan gini on so. Maka utaka.
1: Ba, mako.
0: Yo, so, mo kondo ko talungatus.
1: Talungatus?
0: Yo, ga.
1: Kulo, entakon mo ha. Kaya kau kan melanjak?
0: Abot.
1: Oh.
0: Amun mo kondo trafik yuk tikulan.
1: Ya, kwa naliran ku. Oke, asyo. Dada.
0: Abot tinayo, kampi nanta kau pat mumpokar karita. So, bah. Naitilan aku no. Ongita kau kadai mayang.
1: Yo, makau. Wow.

Atan ginyo kansayang lo akanon. Ngayon ginyo akanon ano pasaw. Alon natatakan na jamol pat ang sakon. Duin, narakan ng tipu lo kalingan takaw. Oro kansayan, akanon lo tanara pogonong katuloy ban sila kanon. Pampakarari takaw rakan ay matang takaw. Mangarula kansayan lo akanon malungan tojo. Biyon tojo, kapasan lo akanon pogonong oro at yakpana kawatan nino.

Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, ra kampung ginanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.

Yo pahaga kaping konang ramuyon ang kining ramora radio kining FM on yak intok muyon. Ampa ing konangan po ramuyon nang itaravelin ramo. Maya ra Facebook am WhatsApp mai. Ampa kakareno jam karwo limo nga opor sa nga minitra mai am nakasukutakan ni ra kapaparan no kasalulaan rahun murutra oroh itu. Ampa kaka akia siau sinolai rahu ika onsoi naring ngominitarako. Semudah itu rangan intakan urangan angkaraja DJI dah ralom kasalulaan rahu no melayu santai petang. Amrawis takapo ang kiningo rarimbay nasibku rimbay ri Marlin Sambilan ang paparin no rimbay ri Live Benston de Laiji makara kalumpusan. Amhinya kintoraka au DJ Zah Salam Malaysia Madani paingkonangan.